mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo bi ti e ti nlanfani lati gbo mi ati lati gbo mi loni ojo to su tan osu pari o gusu o Jesus e na gusu o enikan ni wo lenu yin tin dun gusu o o pari ni je be o pari o ti pari it is finished osu to first half ti tan Aisha osu mefa lakoko tan loni e dide nle tayo tayo tinu didu gbogbo eyan omo Olorun o ti e ti ye ke da voice mi mo pastor Dekunle Epaphras emi woli yin ni mo nki yin to logun to logun emi mo nki yin teleso teleso emi mo nforuko Jesu ki yin ni gbogbo bi te ba ti ni anfani lati gbo mi ah e wa mo bo ke mo mi legbelegbe ijojijo ni laaro yi orin kiko ni laaro yi ayo ni enikan ni kini di bibeli ni opin nkan o san ju bere lo oni to su pari wa bo si ojo Tuesday Jesu a mo dupe to faye wa dara gbogbo eyan omo Olorun mo wa dupe lowo baba mi baba re o pari first half first and second half atun fe mu second half lola women convention to so mo birthday yawo mi o so mo birthday mama en gan ta ni je mama yawo mi ni je mama pastor temi tayo odekunle orin ti e na yo jade bayi e je nse bayi gbogbo eyan omo Olorun e je akoko wole pelu testimony baba na tori mo ti ra won meje ti an ni ejo nibo loro baba yen pari si baba to je pa won mo obirin re ngbe nkan re se ibi ni ti gbadura gbogbo eyan omo obirin laaro yi atawon omo kunrin to wa responsible alawon okunrin alabi amo baba e ma bo bo esa e je baba ro koko soro e je won ko saaju won wole inu mi ndun orin merin la ko laaro yi baba ara orun re re o blessed memory.

0: na mo gbe eyin omo olohun ki gbe ogo ogo ogo ogo ogo ogo ajo ki hallelujah meje e si si ogo meta si gbogbo aje 10 oba to ka imi ati eye olohun ji ojo de lomi oba ti oje won fe lomi se o eyin ayan fe ope lajo du loni o bi nkan kan ba nbe bi ore kan ba nbe to san loni ore ope ni bo ti e je pe adua wa lori Facebook ona meji ni o bo si ma bo sori Facebook ni se ma bo sori YouTube ati TikTok ibi ta to ti jo fo mi bo tu eyo kan gbadua bi tana enikan ni sa tun se saku a se o a fe jade ku ninu osu yi and e mo gbo mi tadua taro yo ya to gedegede so le jajo ke ta ba ti ke tan baba e mo bo ke wa gba mic lo mi somebody shout hallelujah meje o ya hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo meta o ya ogo ogo ogo fun mesaya gbogbo eyan omo olohun senu en dun loni o su pari emi o si pari engineer e pe baba yen
1: e ke hallelujah oruko mi ni very reverend so ajala reverend methodist church ni mi ni lefe oba lufan ni bi oja yin ohun to sele ni wi pe lati bi 2000 mo ti ko le ti mo ngbe sugbon titi di last year mi le se nkan to so o si conducive mi lati ma gbe sugbon gbogbo ohun to ya ki n se mi ti le se
2: lati 2000
1: yes sugbon olorun fi si mi lokan lati wa yi bi epo
2: e wa yi po
1: then ni igba meje
2: e ba nja ko yin le kan se
1: very reverend so ajala samuel olatoke ajala
2: ti church wo
1: methodist church nigeria oba lufan ile ife
2: bi gbogbo eyan ba paro
3: if everybody will lie
2: se odidi alufa o paro
3: will a reverend now
2: come si to do we church won
1: bi olorun ti wa laye igba meje
2: le yipo ibi
1: ti mo wa nba olorun so ni pe ohun ti mo ti fi aimo kan sonu to ti bo sonu mo mi lowo ko lu akoba mi da pada
2: no we
3: raise your hands
2: gbogbo nti emi ati fi aimo kan sonu
3: everything you misplaced
2: to pomo wa lowo Attention for me, at the end of woman, I'm not going to be able to do it.
3: Because you turn it up into yours. Amen.